0: Asuk jorat cing khanalai kya? Jolai dia perma bayar sab sab resap muk tahu khanalai neng? Tini nawar tiba naik kune kok tu ma? Tini tu mari tonga neng? 33.0 degree Celsius tahi cang mari 25.6 degree Celsius nuk tahi nawar tu hekune bang mari 97% dekhamo 61% tini isha misha thayo. Perangku kau bawa tayu ayam panumanu ni, syaklai jaga.
1: Aw, zara kiri kene bagai senggaru nama basalai sini, hai nui kurang pandawa, tini ang tonggo ozoi.
0: Ang mina?
1: Jatunono hambai. Ready. Sini jatunono.

ay ay ay rawa ngai hatur dawak nin rawak tar ngai kawangan ai ni kom rawa gai

0: tang halo te sini hukbar te bar no loboi te sini kebang ma tang di tirong no tui loboi recap tak ni mano hage seng tai bor sa mung khana lai nei o jora wo senior student jora ko go ti por pung ni dam si sha dam ni shoti nei ti shi ni za tabo khana lai na bisholoxmi da bormani kupike recap mung
1: Jadulo, jadulo.